0: Mwen ki jou mounan le, monsye? Mwen sa gen la vou ki yon tan tout kontan sa? Et chaji?
1: Ha ha ha ha ha!